Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Daku ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
3: Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: I want to rock with you.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: sv.icrc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, isa na naman pong maganda at malusog na araw sa ating mga listeners po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programa. Lalong-lalo na po dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. So sa bayan po ng Baco, sa bayan po ng Calapan, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan, Victoria, Gloria, Pola, Socorro, at sa bayan po ng Binamalayan, Bungabong, Bansod, at sa bayan po ng Rojas, Mansalay, at Bulalakaw. Kumusta po kayong lahat? At syempre po, saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So, kumusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So, sa mga listeners po natin ngayon, ano man po ang inyong mga health problems, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman po o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, may mga maintenance na gamot, at mga pabalik-balik na sa paggamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng inyong mga kalusugan o ng inyong mga katawan, ay maaari nyo pong subukan at gamitin ang ating Power Trio. At syempre po, maaari din po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306, i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at kung hanggang saan po nakakaabot ang ating radio program. So ayan po, samahan niyo pong muli ako sa 30 minuto ng ating programa. So ako pong muli, Manny Lincao po, ang health consultant, naturopathic practitioner na ang mission ay maipaabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating mga produkto, lalo na po ang ating Power Trio. At syempre, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isa na namang patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay po, and then yun, at meron po akong nakasama, and maraming salamat na talagang nabigyan din ako ng pagkakataon na ma-interview po ito. Isa pong pastor, at tanungin po natin kung paano siya napasok ng Health Code International, paano siya natulungan ng ating mga product, at bakit na andito siya kasama namin sa seminar. Okay, so ito po siya.
3: Yeah, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Ako po si Pastor Alan Asuncion, isang retired pastor. Nakilala ko po ang CMD at ang HCI sa pamamagitan ng isang kapwa ko ring manggagawa na nagbigay siya ng testimonyo sa akin kung paano gumaling ang kanyang matinding ulcer dahil sa stress. So, trinay ko po yung CMD dahil meron din akong iba't ibang mga karamdaman noon. Unang aking karamdaman ay may kinalaman sa aking hyperacidity, napaka-acidic ng aking katawan, dahil siguro din sa stress. Tapos nung mga panahon na yon, medyo may mga inabuso ko yung aking katawan. Nag-try ako ng maraming gamot, especially mga antacid.
2: Opo.
3: Para maibsan, nakatulong naman for a while, pero hindi permanente yung dulot na epekto sa akin. So, sinubukan kong gamitin at ipatak sa tubig every morning yung CMD, at sa awa ng Diyos, nakita ko na ang ganda ng epekto. So, unti-unti nawala yung hyperacidity ko, yung acid reflux. Tapos, hindi na ako sinisikmura. And then, napansin ko na gumanda yung aking bowel movement, yung pagdumi ko. Yun ang una, sir, na blessing. Talagang blessing ng Panginoon. And then, pangalawa, yung rhinitis.
2: Opo.
3: Ako po ay merong allergic rhinitis.
2: Marami ka rin bitbit, ano?
3: Opo. Kaya iba't ibang mga gamot, tapos hanggang ni-sprayhan ko yung ilong ko, na-opera ako twice, pinatulog ako para ma-scrape yung mga phlegm sa aking dito malapit sa aking mga mata. Pero bumabalik eh pag na-expose po ako sa pollution. So napansin ko na minamalat na ako hanggang nawawalan ako ng boses. Eh mahalaga sa amin yan, yung boses.
2: Opo.
3: Pero God is good. Nung nagtitake ako ng CMD, cell mineral drops, hindi lang yung hyperacidity.
2: Opo.
3: No, napil ko na na-alkalinize yung aking katawan. So nung pinower dose ko, tinasan ko yung dosage, nakatulong para unti-unti gumaling.
2: Opo.
3: Sa biyaya ng Panginoon yung aking rhinitis hanggang nag-okay na. Mm-hmm. Hindi na ako basta-basta inuubo, sinisipon, at nawawala ng boses. So, yun ang mga natulungan ng ating CMD.
2: Okay, so, at andito po kayo ngayon sa seminar, ano, at naging business nyo na rin po ba yung product after ng magamit nyo at mapatunayan nyo pong maganda?
3: Yes, of course. Na-feel ko na kailangan kong i-share sa iba. So, after my retirement, sabi ko sa Panginoon, bigyan ako ng bagong ministry na makakatulong ako sa iba. Especially, napansin ko na dami nagkakasakit. Kasi nung ako'y nagpapastor, marami mga members, dinadalaw sa ospital, pinagpipray, gagaling, babalik uli. So, nakita ko na itong CMD ay hindi lang nakakatulong para gumaling ang isang may sakit, kundi napiprevent niya.
2: Mm-hmm.
3: Yung pagre-recur at pagkakaroon ng sakit. So, napapalakas niya yung katawan, especially my immune system. Dahil ako, since birth, talagang sickly ako eh.
2: Mm-hmm.
3: Merong kagad akong, nagkukumbulsyon kagad ako pag 37. Yung aking mata ay, ano muna, tumpan na siya. Ano man tawag doon, yung mata. Tapos, nagkukumbulsyon nga ako.
2: Natirik yung mata.
3: Natirik, that's the term. Natirik yung aking mata. Dahil tapos yun pala, meron akong heart enlargement at saka yung rheumatic heart disease. So, sa awa ng Diyos naman, nakatulong talaga yung CMD.
2: So, ang dami mo rin po palang bit-bit. Ano po?
3: Opo, opo. And then, na-feel ko na it's about time na i-share ko sa iba. So, nag-start akong mag-share and then, nag-umpisa silang pumunta sa akin para kumuha. So, nag-decide kami na bakit hindi namin gaming itong business, the same time ministry. So, yun, sa awa ng Diyos, pinag-pray namin, nilid kami ng Panginoon na kunin yung stockship dito sa Antipolo.
2: Wow, so stockist ka po ng Antipolo.
3: Sa awa ng Panginoon, ilang taon na, nag-start kaming maging stockist ng Antipolo.
2: Okay, ito po, i-announce po yung stockist center mo po para kung may mga nakikinig na may relative sa Antipolo ay may forward po natin sa'yo.
3: Yeah, thank you yung ating CMD Wellness Center. Sa Antipolo, nandun siya sa second floor ng Antipolo Public Market. Katapat
2: Opo.
3: Po ito ng Robinson, dun sa Sumulong Highway. Open po kami ng Monday hanggang Saturday, pero yung Saturday by appointment kasi lumalabas tayo.
2: Mm-hmm.
3: And then 10 o'clock hanggang 6 o'clock ng gabi.
2: Mm-hmm. So yun, at ito po Pastor ay mapapakinggan din po ito sa buong Quezon Province. And sa mga branches ko, meron pa po tayong office sa Sorsogon. Ano po yung nais nating i-message po para po sa mga nakikinig na huwag sila magdalawang isip or huwag matakot na kung sila ay may karamdaman, subukan yung ating mga product.
3: Today na napakabuti ng Panginoon kasi nagpo-provide siya ng iba't ibang mga paraanan para matulungan ng kanyang minamahal na nilikha, especially ang tao. Pagdating sa health, walang duda na ito ay regalo ng Diyos, itong CMD. Kasi ito ay galing sa Great Salt Lake, Utah, USA. Walang ginawa ang tao doon kundi solar evaporation. Hinintay lang na mag-evaporate, tapos kinuha po yung mga minerals, pure minerals, pristine minerals doon sa Great Salt Lake. And then, pagkatapos na kunin, tinanggal lang yung sodium, yung alat na masama sa katawan. Kaya, pag ginagamit mo po ang CMD, walang overdose at yung iba na nahihirapan mo ng yung gamot nila, no, tanggalin, napaka-bisa po ang CMD sapagkat kahit na maggagamot ka kung walang minerals ang iyong katawan, sabi ng mga kilalang doktor, hindi ma-absorb. Vitamins, pag walang minerals, hindi rin ma-absorb. So, kailangan talaga po ng minerals ang katawan ng tao para maging alkaline ang environment. Kaya lahat ng iti-take mo, masasarap na pagkain, nutritious, vitamins, enzymes, at kung ano-anong mga drugs, kung wala pong minerals.
2: Ay, useless.
3: Useless. Yun po ang sinasabi ni Dr. Linus Pauling at saka si Otto Warburg.
2: Opo.
3: Nang sabi, tungkol sa cancer po ito. Si Linus Pauling, ang sabi po niya, you can trace every sickness, every disease, every ailment to a mineral deficiency. Mm-hmm. So lahat ng sakit ng tao, nag-uumpisa ho sa kakulangan ng minerals.
2: Yes.
3: Ilagyan mo lang yan, napiprevent niya yung pagkakasakit at yung acidity. And then si Otto Warburg naman, sabi niya, no disease including cancer can survive in an alkaline environment. So every day, pag nag-take ka ng CMD, tinutulungan yung katawan mo maging alkaline. Napiprevent niya yung acidity, napiprevent niya yung pagdami ng sakit o yung cancer cells sa katawan ng tao.
2: Okay, at napakaganda ng message ni Pastor. Once again po, Pastor, ano po pangalan mo? Pastor Alan Asuncion po. Thank you po, thank you po. Thank you, God bless you din po.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So kung kayo po na mga nakikinig po ngayon ay isa sa mga

0: mga free health consultation sa bawat CMD center. Bumisita po kayo sa aming mga CMD center para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage po at lifestyle para maibsan ang inyong mga nararamdaman. At syempre po, matulungan po kayong makabalik o ma-restore ang inyong mga health through our Power Trio. So yan, visit our CMD center na malapit po sa inyong lugar. Anyway, meron pa po tayo dito isang discussion. So pakinggan po natin ang discussion ni Dr. Lilibeth Ocampo.
1: Ang ating immune system ay kailangan pong laging malakas. Marami po sa atin, pabalik-balik ang mga sakit, lalong-lalo na yung mga sipon, yung mga ubo, ha, doon sa ating mga anak na madalas nagkakaroon ng pagsipon, pag-ubo, paglagnat, maya't-maya absent sa eskwelahan. Kailangan po nating palakasin ang immune system. Ang ating immune system, nasa dugo yan. No? Yung ating dugo, meron siyang red and white blood cells, di po ba? Ang ating white blood cells, ang main, siya po ang pinaka primary na part ng ating immune system na malaki ang tulong. Okay? At ang ating immune system, red blood cells and white blood cells, matakaw yan, no, sa energy. Ang ating parte ng ating dugo, our neutrophils or white blood cells, may parte dyan, klase ng white blood cells na pwede niyang kainin yung ating mga mikrobyo na pumapasok sa ating katawan. Halimbawa, may umubo sa inyong harapan, nalanghap nyo yung mikrobyo, bacteria, pumasok sa inyong lungs yung bacteria. Kapag malakas ang inyong immune system, no, yung inyong immune system lalaban, mag-create siya ng antibodies, kukontrahin niya kung ano man yung mikrobyong pumasok. Pero kung walang sustansya ang kinakain, puro junk food ang mga kinakain, inom ng soft drinks, walang pahinga, kulang sa tulog, nako, bumabagsak po ang resistensya ng inyong katawan. So anong nangyayari? Mahina ang ating immune system, parang sundalo yan. Mga sundalo na poprotekta, for protection ng ating katawan. Mag-imagine po kayo, isang kampo, no, ng mga sundalo. Kapag merong aatake na kalaban, anong unang ginagawa ng mga sundalo? Di ba lumalaban para proteksyonan yung kampo. O, ganun po ang trabaho ng ating immune system. Kapag may kalaban na pumasok sa ating katawan, or pwede rin po kapag may tumor o cancer na nag-develop, tumubo sa ating katawan, nandyan po sila para kainin, no, para i-digest, at para i-excrete or itapon, ibasura kung ano man yung products na breakdown ng mga bacteria na ito. Importante ang dapat masustansya yung ating mga kinakain. Kaya nga sabi natin lagi, no, kailangan uminom ng maraming tubig. Oh, 'di ba kapag ikaw ay may sipon, may ubo, may trangkaso, sabi nila mag-water therapy ka. Eh kung ang iniinom mong tubig ay distilled water o purified water na walang mineral, kahit galon-galon, yung 5 gallon na purified or distilled water ang inumin mo, hindi ka gagaling. Kaya po effective yung ating tawag dito, yung ating water therapy. Sabihin ng doktor na sige, uminom ka ng maraming tubig para lumakas ang resistensya ng iyong katawan. Water therapy daw. Eh kung mayaman sana sa minerals, taglagyan mo ng ano, ng CMD yung tubig na iniinom mo, promise. Mabilis kang gumaling. Mawawala ang sipon mo, mawawala ang ubo mo. Kaya nga po napapansin ng mga nanay, nasanay na magpainom ng tubig or juice na mayroong CMD o yung ating Supreme Juice, ha? Doon sa mga nanay, painumin ang inyong mga anak ng Supreme Juice. Yun po ang ipabaon ninyo sa inyong mga anak pag sila ay pumapasok sa eskwela. Napapansin ng mga nanay na walang sipon, walang ubo, kahit halos lahat na ng kaklase ay may lagnat o sinisipon o inuubo. Maobserbahan nila bakit kaya yung anak hindi nagkakaroon ng sakit. Kasi nga po, pakainin mo ng masustansya yung mga cells, lalo na po yung ating white blood cells, no? Ibigay nyo yung sustansya ang kailangan niya, lalakas ang immune system para meron kang panlaban sa kahit anumang sakit. Ang immune system na yan, kapag yan humina, halimbawa nagkaroon ng cancer, no, sa mga nakikimotherapy. Mahalaga po, ang alam naman natin na ang chemotherapy, eh, lason, ano,

Hindi lang yung abnormal cells or cancer cells ang pinapatay niya. Pinapatay din po niya pati ang normal, fast-growing cells, red blood cells and white blood cells. So, bagsak ang immune system. Patay ang mga sundalo ng iyong katawan. Kaya, madali silang dapuan ng sakit. Doon po sa ating mga nagki-chemotherapy, depressed ang immune system or sila po ay madaling kapitan ng infeksyon. Kaya nakamask, ano, nakikita nyo yung mga nagki-chemotherapy. Pag lumalabas yan, merong mask o may takip ang mga ilong kasi bawal na pasukan ng mikrobyo ang kanilang mga katawan ng bawal pasukan ng mikrobyo yung kanilang mga katawan kasi wala silang mga sundalo, wala silang panlaban. Sa mga nagki-chemotherapy, importante po, please, importante, mag-CMD kayo. Hindi lamang niya pinapakain yung normal cells, ha? Pinapalakas pa niya yung immune system niyo para lumaban sa komplikasyon ng chemotherapy. Kahit pinapatay mo ang cancer cells, kung hindi mo naman pakainin yung normal cells, kaya ang daming nagtataka, bakit kaya nag-chemo naman siya? Bakit siya namatay? Bakit kaya early stage naman yung kanyang cancer? Bakit ang aga niyang namatay? Kasi nga po, kapag ikaw nag-chemo, you are killing also the normal cells of the body. Pero kapag ikaw nag-CMD at CBF, nako, ang pasyente malakas. Katulad ko po, nung ako ay nag-chemo, yung huling 2010 yata yun. Kakikimo ko ngayon, kauuwi ko pa lang, pahinga ng isang araw, kinabukasan na sa opisina na po ako nagtatrabaho. Bakit? Kasi nga po, diretso ang pag-inom ko. Halos 100, 100 drops a day ang aking CMD. Oh, so, mabilis na natanggal. At saka, sabi ko lagi, may cleansing effect ang ating CMD at CBF. So, kapag kayo po tuloy-tuloy ang pag-inom ng CMD sa mga cancer patients, kahit 100 drops a day, 10 patak tuwing iinom ng tubig or at least 20 drops kada inom ng tubig, na-excrete yung toxins ng ating chemotherapy, yung mga chemical na ipinapasok sa ating katawan. Okay? At ang CBF may kakayahan ding mag-detoxify. Ang CBF natin, cell biofood, mas effective po siya kapag mas marami. Kaya kung ako po umiinom ng CBF, hindi ko po binibilang. Tinataktak sa aking palad at iniinom. So, walang bilangan. Pag gusto mo talagang magpagaling, gusto mong gumanda ang iyong pakiramdam, huwag mong bilangin yung iyong tableta ng CBF. Wala po siyang overdose, huwag po kayong mag-alala. Kasi ang cell biofood, pagkain yan. Ang CMD, pagkain yan. They are foods na nagsusuplemento kung ano yung mga pagkukulang sa inyong mga kinakaing gulay, sa inyong mga kinakaing prutas. Okay? And of course, itong mga pasyenteng mahina ang immune system, matutuho kayong magpahinga. No? Sleep. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga pasyente, ang katawan, hindi po naghihilom ang mga sugat. Hindi po gumagaling ang mga sakit kapag kulang sa tulog. No? During deep sleep, yung malalim na tulog, doon po nagkakaroon ng healing or paggaling ng ating mga problema sa kalusugan. Okay, so wag po abusuhin ang ating katawan. Uminom ng ating CMD, uminom ng ating CBF, mag-exercise tayo. Alam ba ninyo, tuwing kayo po ay nagja-jogging o nagwo-walking o nagzumba o nag-aerobics, nasa-stimulate yung ating mga buto. Yung ating mga long bones sa bone marrow, sila po ang gumagawa ng ating red blood cell at white blood cells. So tuwing kayo nagja-jogging o naglalakad, na-stimulate yung bone marrow to produce normal cells. O imagine nyo po yung sarili ninyo. Suplementuhan nyo ng CMD, suplementuhan nyo ng CBF, tapos nag-exercise kayo. Ano po nangyayari sa katawan? Pinapakain nyo ng masustansya at na-stimulate ang bone marrow. So, ano nangyayari sa pasyente? Gumagaling ang pasyente. Lumalakas ang immune system. Okay? So, mga nanay, kung meron kayong mga anak dyan, na grabe, maya't maya, may sipon ubo ang kanilang mga anak.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Hisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng marang e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Linda Nandina.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAST. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito nang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

ay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang tablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
2: One big heart,
3: one big radio.
2: Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
4: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Diyos, tumabang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sp.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

buhay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.